kuodhi dala no dala no makibaye nyaka wati kata kamano ka ng'ato aneno ka ng'ato makatijemo pile tiwachi yae dala no dala no makijeme nyaka wati ero kamano pinyni awaro pinyni makatime wiye to nyakiwe